0: Andigunika tatakalingolo walelaila njetu kulangalela. Bai tatakalingolo mwanda wambone. Bai panga panga ngavini yo kwa doubt na kukodia tende mwashi. Apa alelo ta silamba shukuluka. Tuwa kupita. Radio Msambiki mbara panda mrejimbulia Kabdelgado. Teda delia tuenda hakula. Mwe mataka. Pakati ulanda mshilamba shukuluka Msambiki. Kulubila kenga, shimadengu shetu nguwe kwa kulanda. Kupala kele juma, yadi nema. Wanji wa shidoni ni wiko wavalumi kanyimene. Mbodi we mfibadengu, bai tendede dengu yako likukililanda. Na uposhe liwe mbodi kudenga Mosambiki yetu. Kamalila shimadengu kulukulieva kutuwa likamuli yako. Anji ishtandi kwa anji ya madengu. Ndiyo kuchikola wiku ndilangala. Tendede pangandi vyo.
1: Na alma vozi letra da nosa raiz.
0: Mango yetu kuishinga ko tupange masengo tumalidi saba.

frère Edouard. Olula kinga na ndenge na ngai te frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosusu te. Kaka yo moko. Mebi nyonso na mwasi na yo. Oba rani le frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elongo na mona ka frère Edouard mabe. Soki ba paya ba yena nda. Toya famina ngai. Toya famina ye.

secret na sombra papaya. Wana ko mona frère do bimisi lo bible. Botang eskamo. Et puis elo ko mon susu. Ezaka na frère do. Sokia kangeli yo kanda. Ezalo ko la moto ba kangi na minyoti na ba police. Ah ngalili ha. Nga motana na kamwasi. Ya elongi elengi. Yona komo lo ko la safu. Oye yini na nzete Batukuta misuli bakoma kokamwa ngai Tafe na ebite

0: kukumanilo wa ihabari
1: muniwa mwakili lima kumaso aradi msambiki muhina mwalaka na mkumanilo wa ihabari mpanto la wadhano neiriari elapu ahu mwampula ba ukabdil gadi onyasa mamusani uzambezia lakana na mkumanilo wa ihabari uhiula mwampula numuniwa mkela osulawera ama hulela amwala na wamteko ososo ma e provinsi elam ahela minyuku sinikila atiliwa mshikola wanamuna ayoma na niha waku miha ka asomi ale ya asoma vanla kaniwene ukabdil gadi mkela osulawera msuruku ripieri ya hatani onavikana idolari imiliau isheshe yowo onliganela mikonto imia pili ni miloko mitanu ni itanu usamitikao wukumi hiwa wole kelaka wayaka pili so kiseria wele laka okali here ni wanimiteko so hienasa so luluwana ni mahasu ekumele provinsio kabdil gadi wampulaba vamosano uniasa kenera uniasa noro suwala wera masurtato ahapwanya atwara ru wale mulukoni ya mosa ya variwe ni ataka ni mahiku yeta ya mararu mweri wa setembru ovindre okati vakame india ya mpantole otapa chowene mkulutu wa omaranjira edisitu ya omarupa sakartari ashtadio provinsi usambezia avelenu mushini onibake la otukiheri wa makuru wa kanle owete lelaka wawawe hawa haka yale animutu mihaka sojo wohe meririhiwa sisa iya nisikinaku yabari muniwa mkela anyi owurianela na malaka nila okalila wa rajaba sani wa mikrofoni vamosani rosario angelo makinani mniwe wa sorera mpajari halaka na mkuma nilo wa ihabari e provinsi ele wampula wenu mshirika kamelu na ikale onkela we onsweliha ihabari ila yolu luwana ni ama hulela mwalano mteko soso ma e kalihendia ya ni minyuku sinkila atiliwa mushikola e provinsi ela muhina woma na nihaka waku mihaka asomi ale akila ati vanlaka niwene e shikola sheni ila e pachendoka liheru wa maiwe luanyu melu
2: e na mashishi ya sana gufernadore awampula Eduardo Abdullah ohole la mera owa heri wa minyuku imia sheshe miloko metanamu hanitana pili wa eshikola ya okarupe ya epoma ewampula okatia niyo wo governadora awampula Eduardo Abdullah osuwe lihawira ola mpanta wopa jiria wa minyuku inipiri ya ikontotaru imia tanu miloko metana mili ni minyuku mili seyo inikela obeleliwa wa eshikola kamosakamosa se provinsi ya wampula
3: Você já receberam as carteiras? Já estão a ver as carteiras? Mas temos a plena consciência.
2: Atua haquela minyu kuia hoye. Atua weha minyu kuia. Hiyo no suwa la weira waka hini mpuka mushangiho wa shina mane angila atevati ya somaka nare. No suwa la weira anamane anji pale anipanyane ya lelo wa somaka akila ateke vati. Tiko roye mwodi liha humudu wala wa weira na avukule hata na amalaba ya shina mane yala. Anipanya ni asoma gilati kivati wonaka ala anihu pahi anipanya ni mashikolan suhi na hiyana nipavela wera anihu ala anasoma mashikolani akilati ki minyukuni waikale lo sorerela wakalia ya osoma kani noro melo ni mteko olo vandria huwa anamane anipiri ya ikonto sheshe ni imia pili anikela uhi ya osoma gilati kivati
3: cerca de 4200 alunos deixam de sentar no chão a partir de hoje
2: Ana shikola kama sakama si ulumi hiwe ni avarama sayaladu msambiki. Omala wene upichiko menyuku seya o shikola waya. Ahime oteli wa murema. Asuguli haka wera. Vanokela upitikuwa mkale lo wosoma. Vowera mva. Anikela okelatiki mwenyukuni.
4: Siyadi. Nani mava nena ada. So shudava mishonusha. Toda ora lavaya ni forumi vira ginemu sujari.
2: Osoma yu kalaiku wa siva. Wanaka nakelatiki vati. Mutuwa mana ni hukati kukosa woni forume. Apie kana kila tivati amte botwelela kuvare retu ekala ye kuvare rosoma na kila tikivati ni wakala ko ikale soherera mahiku wote na hano katwani maha wokala wero chikola na kila tivati ndova kinni kupale wera athumwa omuwani nikala murumela kamiri mili Ana shikola kamosa e shikola okrupe ya wapoma wampula yoni hele kotili omrema omala wene upishi ushikola waya minyuku e na masha shia suma na yela seyo iberiwe nukuvara tolo punzi wampula Eduardo Abdullah.
1: Musuruku onipieria idolari imiliau isheshe yowo onlika nela ni miliau imia pili ni miloko mitanu ni tanu sametikao. Wo kali heriwa, wo lekelaka wayaka pili. Mwina wa mteko so hienasa, so luluwana ni mahasu. Ekumele wa provinsi Cap Delgado, oniasa ni wampulava. Habari la ontuna onru hela mushirika ze Gabriel, ekumele provinsi Cap Delgado.
0: Zuruguwa ni yoyo, uho wanila ukaviheria. Wabahira nteko atu ni utengicha cha mirita chonteko idistritu kumina pili chonchoko vochulu wela pwenhu. Mwaleli ompwingo wachira ulipa muimawani ni Mikael Amar olumachaka okoko ya radio msambiki honela unurera njina wetu ipanye mpandu wapachira uonteko.
5: Primero que o assunto do extremismo violento e da prevenção.
0: Yopachira mwaha wone mecherehia ikoto inopangachiani ananyata. Ikanle itu inochwelia sana sana. Konte chicho, ninawa atengijacha. Vano, ninawa kurumicha wala kihachira umirita chonteko. Vano iyo, wane lawaka, mi itu yorera. Nina wajitu jipwenye ni wihilela wama vano ni anamuani mbwingo urina. Isedia ya Ujenebra Usuisa, Umpavela, Umarusela, Uvaha, Nsuruku, Njoko Wachulu, Nhina, Wamiaka, Chinowa.
5: Eu não tenho dúvida que vale a pena.
0: Mi akrina, yoho vila cha uira, kanilamulia, ukavihera. Konta, upajoro niwanteko, pino thonyera ya chicho ifaita irnaya, mwaha wokodro inopankacheni ananyata. Idelo, ninguona amwavano anotepana uihilela. Okalana, miruku ni chitu jorera, anovaraya muimawanini anokalaya. Ni, kinawona toko, ni lamulia upaherera, nanso iyo ikanle itu ino lamulia, utunelia nale akanle ano nikavihera. Ndeko wane machereha ikoto ino pankachani ananyata unovaria, uiwanaka nkaini mpinko wa unuiha nchoko wajulu, chino pankela mpanda mpinko chatu ohikeletu ni mayo kavihera akinaku. Nina wante kwenye yola, isidadi yopemba ukuma nchana unopankia mkutano, wanchoko wajulu wawaka kania ujuwela ni manana orera, nhina chonchereha nhaku uiwana na watu ni ulipa iprovisia chonchoko wajulu wela pwenhu.
1: Ayo, vano ninroa oniasa. Weno, masuru tatu, ya panyaya atu araru wale opera kamlokoni ya mosa, ya gushiwe ni atakali, wakati vakame inlia ya mpantole. Maria Fazenda.
6: Anaturopa anikapelela e provincia yoniasa, wera waho kolosha atu araru, yao ya variwe mahiku nete laho mararu amweru wa setembro, va enyamanya irane nje oyepoma ekani yo maranjira odishitu yo marupa. Ri mayawo mosa ailapo yo Zimbabwe, mukina ailapo ya Afrika Tsuli, vano a neraro a ailapo aho. Yawo ya variwe ni materorista mu emara ya kumihaya sa enyamanya mapuro o maranjira odishitu yo marupa mu mpuwama ntakwa ntoko ene noniasa. Secretario a Estado a provincia yoniasa Silva Livoni inre uira opiara oweriha ohokoloshiwa atu awo araru a ilapo sikina okumelenle mpanta wa mwiwanano wa impashada saya nrikiyo Zimbabwe ni Afrika du Sul ni anamawani amapuru ale. Secretario a Estado Oniasa Silva Livone osu eliha arikiwira mui imaraseya oni ovarihiwaka muteko wolipasha mpanta wa anatoropa yao amviravira matakwa mwe yetedelaka wi ewerihe waho kodosha to akina atu ataneli arimatani wa materorista.
7: Estamos a trabalhar e oportunamente
6: muteko honi upahereraka mui imaraseya anatoropa eri awi dipiha eviravira ka matakwa motene ewasa sakayao ya kunshe ninaroromelawi ehala ohukoloshiwa.
7: Estão sob tanto liberdade, estão no convívio familiar.
6: Mbanta okina secretário a Estado província Yoniasa onivekela wa imusi seyo siri sa yao avariwe ni materorista eroromela ka o lipelela wi muteko oni ovarihiwa ka ya wi o tenao e hokolowe ni okumi worerela.
7: Nós pedimos é mais calma, mais paciência.
6: Inna vekela wa atuya lewi amusaya nindelo e hokolowe elipe murima ni olipelela ni roromelo ya wi mamteko oni varihiwa ni anatoropa ho hala hokolowa ni kadakava mosa ni kale olipelela ni oromela sha.
7: Esta situação.
6: Niguale masu a secretaria estado provincia Yoniasa Silva Livone andeli hiraka sa mpanta wa hokolishiwa atu yao ya variwe ni materorista o maranjira o disitu yo marupa oniasa no mahiku netela hon mararu amweri wa setembro o vinre. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Secretari a estado de provincia Zambezi Avelino Mushini onipamela wera ntukiheri wenikuru nikanle o wete lelaka. Wawawa hawa kala mtu mihakaso oliwohe mererihiwa. Ele habaruntuna unru hela mshiri Kanusha Rodriguez.
8: Oveka ola, weriwe ni hikuna nesese elukuluku mholi ola, atukumaneye ni anamuhaku ni aholi amakuru analamulila milacho mwe provincia va Zambezia. Eche kulela ka makalelo awikara makacha mihoyala anerea mwe provincia yela. Ni makalelo awikara chuyala anamutimiha pitorolu ehe mereriwe. Anamuhaku, anamutumiha pitoro limwe provincia va Zambezia, enamvekela guvernu wi akavihere ni mupuelo ola, anachunayo kumiha wi imalihiwe miahaseiha, so mutumiha pitoro lo mamusikan nesisapu ehirieyo.
9: Nós temos assistido quase todos os dias a entrada de caminhões de combustível.
8: Heva nino namahiku teni mikukucha, hinamtesa combustível, ivolo waka mwebao maela. Rihiha makacha mihoyala hanamala. Enerea cheraka, mwaheola wetu mihiwa petrolo mawani. Yo kala echu enerea kinachunaka olocha. Nchankara na vahiwa hon nikuru na mteko sote kateka. Enaiwawa wi enemiriruwa mchu otuma micholo masana makuma atanusa petrolo. Atuma hiha, tenko vira mahiku kumina atanu ahichikenlo mutuma. Vano nona hon achu awacha ni muupolo saa sochi nje ato mchu achunako olocha. Anna pachara mawawo yao yao. Mi iva mtongo nambalapa kina hala wihai. Sichu achu yao. Anakusa mkukucha saya ehiakava avale ekumaka.
10: Puri simplemente fecham, deixam, tiram a chave e vão se embora.
8: Yara na moha kwa moha moha ai provincia va Zambezia. Motukumano yola weriwa. Yola lewa wii epachenra ya makacha mihu yala otoa. Wagazoli na mwe provincia va Zambezia. Mwaha onakusa ya akome kala moha moha. Omutuma. Emtumi haka ehe mereriwe aiwanto ahokwa achu athanu nararuni akina makumeli enera ewaleliwe. Secretary provincia va Zambezia Avelino Mushini onna veka wi makuru anamulamulela miaha se provincia ela va Zambezia wi yatane kurusa ya ni anamuhakuyala ya emerra kawi earihwe ni kuru na hala wecheche kama musika nari mavate ya varraka achu yala.
7: Esta questão de especuladores, de vendas.
8: Mahawe se sapu ehemeriwe. Otumihua petrolo mapotorom. Ngope na hiya hon. Tiwi. Nikuru na mteko sote kateka. Ni makuru makina. Ana muhaku. Inalamulela elapo. Ya atani. Etanliwe achu makuru yao. Wi. Yemelele mwahayola. Inechecha. Yafaka. Wapanyanu wikara chuyala anumtumihane sisa paya nari ehemiria
7: do abastecimento de combustível aqui na nossa província.
8: Yarima su Avelini Mushini, secretari ai provincia va Zambezia. Yurihiha ana Alberto Selenko makele provincia va Zambezia. Anaveka wa governo wi mupuelo ola akumihaya yerem kusiwano oholo. Nave olampwe mwe pari pari.
11: Ekale ya pama, ekale mupuelo wa pama mesu, ekale ya pama. Ekana ya pama to, oi kanda tia watan tunerehele duwa ya mpanya mtumi yaka, ani epa insen olam tie kin tumi haka sei so to nana rato bena e kale e pare pare am tumi haka mesu na wi kariba ata aye hibe o aka weni wa tu hena merere ya opera su na wotepa en kala ya pama ikala mie merere wonku ya kam rampa ni wa merka ata pompa mahi ke ye yo tia wopi ho onku ta kazolina oyo onku ha empire manasi mino na ho en kao empire ne manasi oni fe ba momoro baba de anara ba rimemme am pa am tia tena rimemme amu fe rimemme en tao en yo ne opatena okwa atu kene ye no ten kala oka jamina
8: Yara na selen koma kele provincia va Zambesia. Na kuma va chuapo, Nosha Rodriguez.
1: Radio Msambiki, mustudi ma wampula. Unikumi heria nilaka na mkuma nilu wa ihabari. E distritu ya Ankwabi, e provincio Cabo Delgado. Ariwa enonwa wera, enonwa hunno, eninua. Mwaha wa mitako sindwasi vari waka mpantuli, samrere luaya ana mawani. Vasevasia ze Gabriel.
0: Unwa unona ni ami panti icho Afrika na cha, watu savenchi chinene, uolimia icholia, asomelio ochikola, ukumi ni inupachikina kuchatu, ukavihiri akacho, wachira ukala sana, wana mawani, o wongo. Uyeto kwa unwa, idistritu nanilo, ihana itafauti ichi kwa mwechino kukureha, Unjerea wong haku, achika kamtoko ukwanywa chawo iprapara. Itu inorikariki ha, weta watu ni mirindichaya, ni ukukulani ha ulovolia wocholia chirwani yaka utumihia mapachari. Ngina wala makalelwala, ahole di onkwape, yudumachale, wako kuya yavaradi Musambiki, anakupalela ngina chopankela mpanta anamuani, miteko chomalimidi ocholia, panana mamucha, okulweli ha ukala iyolia ni, ureri hila makalelo onhaku, vamuchi, ovatokoni.
12: Ani paldu santo zadi, kunyesitu kururekulu na mekala. Irubu mkwape, ni iyo hari wakalai, atune hari kalai, kawandika naja, wawahiraka pale. Ili nabano pia aruna ba, bakani bakani. Niruma weta. Nina adepela. Mkwapela wira. Ninchu seri uholo. Mumwani mmo. Nino udima. Mesu udima huo konto sera. Nilatu. Udima kunene nene. Nindima. Nihipa. Yoku ya mini lene. Kanirini taratore. Purike. Najisi taratore. Sana kiti rentu. Ulabarari. Imatawe. Awa kawa kararu. Asuna ajese. Pankontinuare. Kuna lelo. Ni hipache huchi le joku ya ja nivini pampanye yoda yokura pampanye hu atuna yotu miha na tuma ntabwata na haba hasani hu chikina na hama nanihira hasani hu uosomani
0: wanila wamwene na mekala nubankela mpanta watu otene ureri helia wo iprapara ni upaherera uvaria wo mite kocho unu iha mkwape na hala ukamali ha ukelela uholo unonenya Umbale ni wamiya kani uwane la makalelo orera ana mawane.
12: Nikarika atodima, punghale huo, umbre huo holo, mkwapi olola. Nihimu mwaherere wira kitu jothene mpaka kuveruna. Kumpuru zembulu mwanehi, ni nkala utai, niti shiritu hilela. Iparapara je huo. Kiriki otakalaja, banwa ni holute dia, ni ikoto ila maturisha inata karele. Kwapele ba urimo unwa yiga wakani wakani meshwanu no halela ja mwa wohi karana i parapara fix ili parapara la wakin rera porque i parapara hin hone la wira i parapara ya pangia sana sana heli ya kasarao movimiento no kala mana meshwa mone ke yita ya wakaba ninkala jamali bae difisi rukumi parapara na kusa ya wawa distrito ikaro inore karikacha
0: alarmolmo amone name kala Ya kanle, yudu machiraka bunu wa wo i distritu yon kwape, ngina umiaka chomalela nchokwe niyo yo wo i provincia Yoka Delgado.
1: Nyoshko lani mwapara ze Gabriel. Otowe la kasolyo, otepa showe ne tisele. Oni tikeheria utulim, miteko sore rihi wa erampa, e munisipu ya Olushinga, e provincia Oniasa. Ele habaru ntuna unru hela mshirika Fernando Damas.
13: Memara ela mapuro manchi sinchiheru wae garva sati yulishinga kao diseli. Etu engwi herawere emunisipi yochelike urahirra misewe sikinakina. Antonio Kwatoasha Mosa Mastukwene, konseli municipal yulishinga unhimawera etu ela enrunyo tepihiwa wamahawone nara makina nkavihira urahirra misewe sikinakina savastati yulishinga. Ulumaka na jumanna mundlaka. na tribuna parlamentar na radio Mosambiki mutoko ene ole o hima wera o towa wa makura alato anhala o wihira wera e konseli municipal yocheleke okupa ikokoda ni evarihike miteko sikina.
14: Nós praticamente ficamos uma semana sem trabalhar.
13: Mas Mara, ele vai estar te orchingando na comandante Mahosho ou tua disseri. E tu, em Hoguli Shoturi, me tem que sorrir a missão esse que naquina. Savasati Yolishinga, na veto, mutipo ahum, variam te correr a missão ou nanara. Neran Verga me tem que sotene, ora, Hoguli, que o variam te saia, Vasati Yolishinga.
14: Nós vamos fazendo intervenções com recurso a betão armado.
13: Urumaka va mtukumano ola alifa kanteza muholeli ay bankada ya rnamu ni Rosa Yakoti mtukweni abatulia ay bankada ya frelimu mwempaya malamulu wa vasati ulishinga ahiso ni hiroteli wa murima imiteku simbariwa ni konseli municipale mpanto hima samisewe.
15: Alguma coisa nós estamos a ver a
13: nossa cidade. E onde o Murima Samota Simbarhiwa Yamiteko Sohiliwa Pave, Misewe Sikinakina Sa Vasati Yorchinga, Doko Musewe, Unkuma, Wabraun, Oroka Mpaka Ebomba Enkihiruwa Makura, Yo Global, Vasati Yorchinga, Ni Naveto, Mteko Ohiliwa Pave, Musewe, Unkuma, Riere Vasati Yorchinga, Roka Onamakula, Sotene Sinoni Hirawere Konseli Municipale, Nera evarihaka miteku sikinakina soa sasira wera misewe sivirek.
16: Global, a estrada está ficando bonita.
13: Monelo e bankada ya frilimu ni renamu samota sineta ya miteku sora hiruwa misewe sikinakina va municipi ulishinga. Okumela ulishinga Fernando Damas.
1: Vano nendroa e provinsi o Zambezia. Weno, muntuna nyi muniwa osola wera ama holela. A ONP akale anawe heri ama purusore mpantule. Ani himia oshanka ni maha wopi saka olimbwa msuru kwaya. Ori msuru kuyowo onire liwa namukwa. Ela piwi, yere kumelelene yori piha murema ni sikina aku. Vasavasi Anusha Rodriguez.
8: Nikuru nenla.

Yakana hula nomba liheria na ihapare stampir zula wera. Melo sabado, ferroviara wampulo rodrika ni ferroviari ubeira. Makari protika mpira opembe kumelo, asushi poti opemba mpira mosa, shinko te teka pundra wetu. Wanakoja sana poto mili, ferroviari ulishinka kupundra wetu. Eti mungu yela, spode kwa mpulo rodrika mosaro, nikuru na atletiku o mtepuesh. Mpulo mishintra sirimpua, mpulo jina norti, wapa hila mpulo msambula mwa kwa mwahiyo. Mwakushu kwa sanja augustu, ni buwa noiti.